sisi ya uu ya sama makosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sama kosa. Tanga tanga, umbusa banga, ne sama kosa.